0: 5:03 AM.
1: Story, yeah. Delta Garda. Yama. Yalu. Yara. Kabi Shabi. Kawa. Ovatri. Yawalore. Kinabara. Yori Ora. Sashawara. Kondamuka. Manako. Nangara Hajamana. Saibai. Dara.